Ke mo studio ho mana te boss center tsama fela ya lo ka tsona go le sosna sepe se le go re se utlwisa botlhoko se le mana te fela. I never thought gore mo tontseng ya Coco SA yo tsama ka yo fela ya lo ke remix are ne ke sa itse gore o le leme yana ne ke sa itse gore o ntata yana ne ke sa itse gore o motho o montle yana kgotsa o boreledi yana yaanong ke a itsenyeletsa fela kere yaanong ga ke itse gore yena ana ne le gore o shebileng gana tla bua mafokwa yaanong ke a tsenya fela ka ntla gore ke one mic the creative so se sengwe le se sengwe fela ke kgona fela gore ke se fetole fela moreetsi wa station sa mantla sa Merafone 360 radio. Batho ba bantsi batla go bolelela bang kitseng gore ne ke dirang ka mmino ya ke kry-e ba e le yana be le gore ke e change-a be le gore ba gakgamala kao fela bare yay one mic o dirileng na fanofa ke re ke nna mo ke fetileng teng ya mo mminong yaanong mo radiong le mo teng ke dira so se re ke se dira ko mminong ya ke a itse re ga ba tlo rata fela I just can't help it le ga o sa rate o tla rata ka lelengwe la matsatsi ke one mike ke ka mokgone gore ke this is how I roll ka mokgone gore ke rola ka teng moreetsi o rata o sa rate ke a rola ke rola ka teng this is how I roll. Yeah, no tante. You're telling me we are mochele. Scanna stabone. Bele gore ga o bate go ntsha. Ba go ntsha mo tlhageng ga hopola shebiletse

0: Συναιραφώ.
1: Bagolo ba station ba fetsa go phone ya ba re one mic ke o tsamaka ya no ya ba ba tla go itse gore o tsa ke tsamaka e ba re no the music format yo ga ba o tlhaloganye sentle ba re di tsene ke nagana gore ga ba retsa ne ke nagana gore ga ba retsa ano ba re di tse ba re no di percent tse o di tsamaka tse ha se tsona segolobogolo mo ureng ene tshwantse bele gore o simolotse ka sele o tshameka sele yanong ei bona ba ntsentse mo kgoneng yanong tshwantse bele gore ke lokisa dio tsame moreetsi wa station sa mantlha sa merafon 360 radio otherwise ke tlo go feletsela gore ke leboga tiro ya ba ke a ba itse yaka ke bua le wena yana setse ba kwala makwalo ba batla go ntatela kontle fela nna ke gana ka nna ya ha khona mototo ntatelang kontle ke shebile fela khona mototo ntatelang kontle ke shebile ya go tlole wa pele tlole wa pele ya ka tla gore ke stabone nna ma ke stabone mo radio station sa mantla sa merafon 360 radio the black eyed peas but where is the love itumele mo radio station sa mantla khonda monna.

Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Bolo ukuthenga idatha ngithi wena. Lokho kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

0: Yabanika le moto epakela ngaphandle. Hayi ngiyalingwa ke namhlanje. Ubani le nje le?
1: Baby ngiyachazela.
0: Ubani ke wena?
2: Awubuzi ngani umfazi wakho?
0: Ulala nale nje le. Khuluma nawe wena. Ulala nale. Ubani le nje le?
2: Ukweyama bhuti.
0: Uhlaba abafazi babantu wena.
2: Bamnandi abantu babantu.
0: Bamnandi abantu babantu wena. Hey ungazongibiza ngobhebo nalondimba wena.